0: J'accorde avec un box, tu carré hast.
1: Hey.
0: Quoi, n'a pas. Votre nom, vous avez dit Dako ho ira yari ra dari gwa kote kwa ya.
1: Diga kwa ya.
0: Aha.
1: Dako gaibia muno.
0: Ni dari ideka muno muno muno muno.
1: Na di dari ibia dari tare.
2: Nimesalimika sana Margaret.
1: Karibu sana.
2: Thegi, thegi.
1: Na li toke la muno.
2: Asante.
1: Noga dukiria wikiri ya karungari wa shunga hanini.
3: Ni wadu that siri ya.
1: No lige no wega muno.
2: Nima.
1: Na
0: letu wake na mundo gathuki. Ni ndake na nani ndake na gukunyita na gukuigua.
1: Ndenda kugeithia Sara Njoroge ekuria kila ngofu.
0: Oh, Sara Njoroge.
1: Sara Njoroge kula kila ngofu atagirira tu hoena ni guthikagiriria muno na gathikithia dagisari. Na liugite ni ateithikite muno.
0: Ni gaima.
1: Nani ni kugeithia muthurira wakwa wa kuigeta gochege ya ngire family tu haguo.
0: Ehe.
1: My sister we kulia ebu
0: uh-huh.
1: Wa Dani
0: uh-huh.
1: Na wadani wa gethaite
0: uh-huh.
1: Na geje nina wabu wali muru wa nyaga
0: ne ageithe kamuno
1: na Elizabeth Nyabura kulia Kesongo na Gatejo Eldoret
0: uh-huh.
1: Na liu joke geje duothe agathikiriria akamemeka ukamu ije na nidibedete muno muno muno
0: thank you etu wakena muno muno
1: muno ya haa kushokerie gaigalo
0: nima
1: Ketuire gaini wega.
0: Twende mbele ya Mungu.
1: Fafa wito thingi wali twalia Jesu Kristo nituoka oro ringi mwathani mbere yaku. Nitukenetio muno ngai wito ne mawiko maku. Gutumenyerera ngai na kuleka tuone muthenya wa umuthi. Fafa wito tikwirutaniria gwito na tugugeka tuikite wega ngai. Mwathani ni tha ciaku. Ni wega ni gutuigwira tha ngai ona tukwihetia mwathani. Thengio ni gundu wa gutu wako wa kurora wihia witu mwathani ugatutirira githithi giaku muthamaki mwega ngoro citu ni twaciruria na iguru kuria uteithio witu umaga mwathani tutingihota tutari nawe ngai maundu maria mari kwihinda riri ngai ni maritu no aria methiini waku mwathani ni mekuhuthirwo aria mwathani magucuthagiriria ngai matihotagwo aria ngai unyitete naguo kwaku mwathani ni makinyaga baba ni turakena muno ngai witu ni undu wa gutuhe mihumukiro kwa kia umuthi ithi watutua matigari ngai ni twakena na ni twagucokeria ngatho muthenya wa umuthi twaria kirathimo iguru riaguo mwathani tukiumagara Jehova ni twaumurathima ngai ni twarathima moko maito ni twarathima maguru maito ngai witu tukiumagara baba utuweke wa gutumenyerera gutugitira baba mogwati ni maingi ngai no twehithana kameinde yaku mwathani utiri ugwati ungitunyita baba ngoro citu ni cikenete muno ngai ni kumenyana nawe ni thengiu ngai ni gwitikira twitanagio nawe ni wega mwathani ni gututua ciana ciaku na ithu tugakena tugigwita baba we mwega na we mwihokeku lathima gathuki mundu mwathani thengiu ni undu wa ihinda riri ngai witu atuheaga baba tukwire ni thengiu tunyitanire ithuothe ngai kameme kayu ka mwingi mwathani lathima muthikiriria o wothe ngai lathima mucii wa gathuki ngai witu na famili yao yothe ngai ndagitari murathime makiumagara baba witu umagaranagia hamwe nao mwathani ndukanareke mwathani uru wothe ukamanyita baba aria moranagia umaku na wathiiku twaregana na uthiini wari twaria Jesu Kristo ni mathiururukirio ni thakame yaku tugakena na tukoiga ni thengiu baba witu watumenyerera ni tugugucokeria ngatho thengiu ni tondu uigwirwo ni tha na uigwirwo ni wega mwingi muno tha ciaku iria itari mihaka baba nicio tukuhoya twarane na ithuĩ tene na tene mwathani twahoya twĩtĩkĩtie ni watũigua na ni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ nĩ twakũhoya
0: amen ũrathimwo nĩ ngai
1: Amen.
0: Ne twake na muno gai twakorathima na mutidiera mwari thayo. Asanta. Portugal ne afuga bawe yake. It's 2-1 Cristiano Ronaldo heading to the last of 32 agikorong filosho gothiro guo. Dagekeria ciongagirirwo ni undu wa kuhuruka na kini dagika 10. Riu stigalite dagika 5. 2020. Luka Modric hawaamini. Ona pavizichi hawaamini wa Manchester City. Oh the matidetekia. No, ne mage fugo. Dagitari tu rekoda mugutida. Tu hena batu magare. *447#. Ngaihenya *447#. Orikane ni boxi rashagura na bemwe ginya na baithatha tuwe hotere kidu. Ni *447#.
2: Alright. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Rose, ni muru arwege 45 years. Mm-hmm. Na hagete na kahidaga kikamuli a whole month.
0: Mm-hmm.
2: Rose takamake limuru ni atukore on Monday kana agenda kunyona nie mwenyewe no ke kasarani over the weekend on Sunday no ke tuonane because it is not normal na tiwega mutumia kugenda kahinda gake a whole month kuma date 1 mpaka date 30 omuthenya omuthenya ni uru muno muno muno muno madhina ni maige na shule ni nyige na ndo makidete uko magenda kushamania na idwe kana kushamania na nie ni wega mudo akora githikirire kana menye hala tukushamania nake madhina ma momothe mundu gikoro na mo either my infections madhina ma infertility madhina ma urology jira ya madhugumo madhina ma process enlargement madhina ma kuihada madhina ma ukoro gimudo kirekeria na ihenya kana kuturura na ihenya madhina ma impotence madhina ma sukari mudu ngenda ka management ya sukari kana lige diabetes kana lige BP management ni wega uketoranirie tumu stabilizere athina mbere na muturire wake madhina mara mothe ungikorwo wina mo please feel free to come and see me gomereta Dr. Carol Moy na umuthi ndagadoreta kudugwitagwo kudugwitagwo Naikuru Naikuru na nyumba itako Highway Towers gorofa ya mgwaja 707B wakinyo Naikuru Town Audio Cinema hulera thimo Naikuru tuweku umuthi the whole day mudu ikasarani tukoro tuweku nyumba itako Kasarani Biashara Center hakuena Power Star Supermarket Dr. Alice Nekoro alikuwa tuyebu nidhika tuweka umuthi
0: Dira
2: mere utiketira kira tuga kome. Tu South Haven Building, nyukora Dr. Wamboi ko, muranga tu ikuo, tukudugita ugithunguri, nyoga aduma tusherere umuthi. Harawa the muragi korwa le, tokotoki tukiuga.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Mamwe, mamwe ni marutaga wira mwega muno wina wigiririki. No age ni kushuti tu na kuwa watoto wa Mungu. Marafatana ona uguta uko gai no. Na nigedha marutaga wira wina wigiririki. Matika utidama kiuraga shia na shia atumia, shia na shia dhuri. Na nigedha mamenyerere moyo. Matila adhimeto na mawira mashio na nigedha maurutage kana marutage mawira matarago shithia gai orona hanini. Mapolismen wote kuwaombea tu wale wanaofanya kazi nzuri. Mungu wabariki. Ni wale matahotaga ukuro magikore kwa gire ile liugai niwe uwe ewe katia na inyu no nige reketu menye gai no na nigeza tuthinabili ukuroto kigia na wetigiri wake dhini witu 0702-966-122 kana 0702-966-126 niyo namba ya adhimu lakika mirogo tatu na igiri dha ikumiroshi ni kemure gia kuigata duma na nije taogadhoni wakuni kameme.
2: Hello, Gazani.
1: Yes, come in me.
2: Mwazani ya rogo osho.
1: Amen, amen. Wita wate ya?
2: Nini na aki hiyo kuuma ademi.
1: Mm-hmm.
2: Kiko kia kwa hawea kuikata tumaro shini roro wa umuze.
1: Mm-hmm.
2: Kuma hawe ina wazi mwono ya mwono wa mwaja.
1: Mm-hmm.
2: Kia beri ya kia uwe ni kutikira agai.
1: Yes.
2: Gazani ino wana mwono ya mwono.
1: Mm-hmm.
2: Kana mtu akeona to te toi muno maudu
1: nigu
2: no akariganirwa tia breri akia umenyo cio wothe na guo ni gwitigira ngai.
1: Very true.
2: Urona mtu bathoni araruga mahari akahunjeria to akamahunjeria.
1: Yes.
2: No akiuma hau maudu mari areka ona tetigirite ngai ona hanini.
1: Oh dear.
2: Ni wega gathoni mtu aikare etigirite ngai
1: nigu
2: ni tondu ngai ni mwaki usinanaga
1: nigu
2: na no agusine no zire ni tondu wa maundu mari oreka ugitu ati ni umwitigirite na ndu mwitigirite.
1: Yes.
2: Ni wega tumenye ati kiambiriria kia umenyo wothe ni gwitigira ngai gathoni
1: niguo niguo
2: ni tondu wetigira ngai no mumenye wega.
1: Mhm.
2: Ono mwathikire.
1: Yes.
2: Maundu mari oreka ni mari onanagia ni uretigira ngai
1: niguo
2: reke tuikare twitigirite ngai.
1: Mhm.
2: Ni tondu
1: yes.
2: Waga gwitigira ngai.
1: Mm-hmm.
2: Niago gucina na niuguthira.
1: Uitia.
2: Mm-hmm. Tuikare tuitigirite ngai. Tugika maundu maria mothe tureka.
1: Mm-hmm. Kana
2: umenye uria wothe twinaguo.
1: Yes.
2: Itureyo na nituwi muno.
1: Mm-hmm.
2: Reke tuikare tukionanagia ati kiambiriria kia umenyo ni gwitigira ngai.
1: Very true.
2: Ni wega gathoni. Tuitigire ngai. Wata kuona mundu ati arathii kanitha agaikara thi wega muno na Bible. No detigirite ngai. Kiambiriria kia maundu mothe. Ni uikare wetigirite ngai. Umwathikire, umumenye wega na ni ukuhota gutwarana na ngai. Ngai wa moyo akurathima gathoni na guste wega.
1: Thank you rathimu.
2: Wote akimuligia kuigata nduma ya marathime.
1: Amen.
2: Ndo ni kuciranaga hinya mundu na mundu uri ungi. Ngai akurathime na guste wega.
1: Amen, amen. Thank you. Mitabu ya kameme kayo kamwe. Muthikiriria kameme. Kameme.
3: Wathani ya goso gathoni witu.
1: Amen, amen.
3: Wakora kamano akirere.
1: Mhm.
3: Nasokeria ngai ngatho rucini rwega ni mahoya maru atuhoera reke tuone kiugo githini wa thaburi igana ria 21.
1: Mhm.
3: Ate ne gutira maitho ndorere ithia irimaini ni uteithi wakwa ugukiuma naku.
1: Yes.
3: Uteithio wakwa ri kuma kwi Jehova uria wombire iguru na thi. Badali hindi angireka kuguru gwaku gutiruke. Ucio mumenyereri waku ndari hingo angicunga mumenyereri wa Isiraeli ri ndari hingo angicunga kana ahitwo ni toro mwathani ngai aheo goci.
1: Amen.
3: Gakena muno gathoni witu ni kumenya wega ati maundu maritũhĩte muno makĩria ta mahoya watũhoera ihinda rĩrĩ nĩ ũndũ wa maundu maria matiganĩte maroneka thĩinĩ wa bũrũri kinya bũrũri wa ici ũcio ũngĩ wa South Africa.
1: Yes.
3: Andũ aitũ makĩingatwo makĩhũragwo.
1: Imagine.
3: Ngai witũ atĩ no tũtithire maitho maitũ na igũrũ.
1: Yes.
3: O kũrĩa ũteithio witũ ũngiuma.
1: True.
3: Kuona wega atĩ tũtirĩ na indo cia mbara.
1: True.
3: Tũtirĩ na hinya witũ. No ũteithio witũ ũgimaga kwĩ Jehova.

0: we murimi uguo ni kuga ona we thibitari ri ciana icia kwiria ci muciri kana family ri muciri ri gukiaga gya kuria koguo ri twagikorwo tutigiriire ati ukorwo ni warwara kana ni wagi accident gutina giria gutina rugamia maundu maku
1: family yaku no yathina mbere
0: family yaku no ira
1: matina hota
0: no ndi na hota no irenderea na ndona hari akafere ni gukihetwo dagika cia kwaria ni ukuhetwo bundles niguo wake da gugithoma kaundu wenda kurora undu wa biashara koguo ri wina service yo itagwo tunza mapato rĩu harĩ mũrĩmi rĩ yake tũmwĩtaga ofa ya mkulima koguo mũndũ wothe ũngĩenda service ĩno rĩ woya thimũ yaku ũhihinye *544# nĩ ũgũkora tunza mapato hau thĩini no subscribe kũringana na kĩrĩa gĩgũgũkenia nĩ kũrĩa mweri ũmwe ũngĩkorwo wĩna ciringi ciaku ngiri na magana merĩ rĩ nĩ ũkũheo ndagĩka magana matano 500 minutes
1: cia
0: kũhũra cia kwaria na thimũ yaku na itihingĩirwo kũrĩa ũngĩhũra kana ũkwenda kũhũra gũkũ gwitũ kana ũkwenda kũhũra mwena ũrĩa ũngĩ netiwaki o yothe ndagĩka magana matano na tũcoke tũkũhe internet bundles cia 7.5 GB mũgwanja na nuthu cia kũhũthĩra ihinda rĩu rĩa mweri ũcio ũmwe hatikĩrĩ na part ĩyo ĩngĩ ya mwena ũcio ũngĩ wa insurance
1: ngiri o mũthenya hĩndĩ ĩrĩa wakoma
0: ngiri o mũthenya
1: thibitarĩ
0: na kwa bahati mbaya ũngĩhurũka rĩ nĩ arĩa watiga bamĩrĩ yaku nĩ ĩheagwo ngiri igana cia gũteithĩrĩria mathiko koguo rĩ nĩ product ĩrakava kira handũ hihi ũngĩona ngiri na magana merĩ nĩ nyingĩ ici cia mweri no ũkona magana matatũ harĩ kiumia nacio magana matatũ harĩ kiumia rĩ ũgakĩheo ndagĩka igana rĩmwe cia kũhũra ũkaheo GB ĩmwe na nuthu na insurance ĩno
1: no ngiri
0: otaĩwe ngĩ ĩrĩ oho koguo kũringana na ũhoti waku rĩ no woe ya kiumia kana no woe ya mweri mũgima rĩu acio nĩ arĩmi na ahũria biacara nayo jeshi itũ ya mbũnda rĩ tũtimariganĩirwo
1: maiyũrĩte
0: haha nja nĩ tũrĩ ofa ya mbũnda ofa ya mbũnda nayo no tondũ ũmwe no yao rĩ ĩna ya wiki na ĩna ya mũthenya
1: no ĩndĩkwo ya o mũthenya o mũthenya kana ya o kiumia o kiumia
0: o kiumia o kiumia kana o mũthenya o mũthenya rĩu harĩ kiumia rĩ nĩ magana matatũ wĩna magana maku matatũ rĩ ũkaheo ndagĩka 90 cia kũhũra thimũ ũkaheo GB igĩrĩ na nuthu cia kũhũthĩra internet kiumia kĩu na ũkaheo insurance ĩrĩa ĩrakũhe ngiri o mũthenya hĩndĩ ĩyo wĩ thibitarĩ ũngĩkorwo kwenda ya o mũthenya rĩ nĩ ciringi 50
1: peke yake
0: gwĩciria atwari ingĩ a mbũnda rĩ gatiribũ kamwe rĩ nĩ 50 kana makĩria
1: na nĩ gagũkinya harĩa
0: na nĩ gagũkinya harĩa koguo athiĩ gatiribũ kamwe rĩ nĩ agũka egũrĩre insurance ofa ĩno ũheo ndagĩka 25 cia kũhũra thimũ ũheo MB 500
1: yoni half a GB
0: ya kũbrowse na insurance ĩrĩa kĩrĩ oho koguo ũkĩruta wĩra waku rĩ nĩ ũgũkorwo wĩiganĩire tondũ nĩ ũcotetwo nĩ ũroretwo mwena ũyũ wa kũhũra thimũ nĩ ũroretwo mwena wa kũbrowse na mwena wa insurance rĩ nĩ tũkũrorete koguo wĩna ofa ĩno rĩ kũngĩgĩa ũndũ mũtino kana ũndũ mũru rĩ nĩ ũgũkorwo wĩna thayũ wa hakiri tondũ rĩu ndũkwambia gwĩciria rĩu rĩ ndĩ thibitarĩ
1: ciana
0: ikũrĩa
1: kĩ akũruta mbia
0: kũone koguo rĩ wĩ mũthaĩrĩre na tũgagũteithĩrĩria mwena ũcio
1: koguo mũtigĩrĩre atĩ mũndũ wothe nĩ arũmbũgĩtio wega mũndũ wĩna nyingĩ mũndũ ũrona cia o mũthenya mũndũ ũrakorwo agĩthũkũma o mũthenya o mũthenya no akorwo nginya na bundle yake ya o mũthenya akorwo agitĩrĩtwo mwena wa kũhũra thimũ mwena wa data na insurance na rĩu hihi mũndũ angĩenda kuona maũndũ maya mothe motungata maya mothe rĩ he andũ gũtwĩrĩte tũhinye *544# he andũ mũndũ angĩthiĩ akorwo na motungata maya

0: na thimo ya smartphone ya 4G ande thimo ya gikiro ke iguru na oguo niguo urakirwo ni Safaricom ande tondu wi nayo ni ukwata kuhingia maundu maingi na riu no hinda ringiriega ria gutigirira wi na thimo ya smartphone
1: ni ukuhota nginya go stream na kwamukira digital services oho ni ukurihira apps itiganite na motungata mangi maingi theini wa Google Play Store ukihuthira mpesa.

riothe matigetwo ni andu ao tukumuhoera ngai amuhe thai wa ngoro ndumwe na meciria na makiria acoke ithenya-inĩ rĩacio mamutigĩte na kũrĩ riothe mahurukĩte tumahoere ngai amahe kĩhurũko gĩtathiraga na gũtheru wa hingo ciothe ũmatheragĩre marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo hau nĩ tũgĩkĩrĩra gaturumo imenyithia cia mũthenya wa ũmũthĩ thiĩ na mbere na kũhũmũka na ũgĩe na ũthikĩrĩria mwega niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Wanja

0: Asante sana ni mitaboine ya kamemeka yukamu igena gatho shia mwenye mwono makiria ni ndo wagothie na bere na gotuvikiria kure wuthi ratu vikiria Kenya na jawa itoka shia Kenya. Thank you so much. Nagona timu ya kwa mwono ori mefagete wefaga nagona rumesa wana gita tukure hereke gosho emwe kwemwe mwanyabe guririkani ya tukure kwa *447# *447# aduno kuihota nila mare hota nila naguko gweli ya kuihota nila ni ndo muhudhu mwono ya mwura hinya *447# wahinya *447# ukare hero box idadato ugashagura kamwe ndumereria gichoka ichoka ukurano wale go shilingi 49 egachoka ukahoya ngai ndumereria ngi yoke mpesa no rwigi agukai mpesa ni ichoka ga ndumereria ukwira oops nwahitiana hani nega kwira okoro gucagurite na bana yumana kina egakwira ngina bemwe yumana ishi na baigere yumana ishi na baithano yumana besha shiganona kuwa nego taragiria anda kurio githa kama ita maige ni uroraga ukona haria munyaka waku utaraga ni uroraga ukona ni na bereko itaraga abesha wakimenya na bereko kuigirira *447# na tukira giwo mudo gwetwo Naftali Ng'ang'aburu ebesha ine mudo gwetwo Selmith Joki wakario kigona ebesha ine na kimodo ogwetwo David Mwaura ngona ni kiro shiringi 2030 eyo ni bonus nyodo wa kuingira hari hasta 447# igwirire andu 10 oitha o mundu shiringi 30 andu 20 o mundu shiringi 5 na andu 300 o mundu shiringi 1000 kugu muthe besha ni nyinge atukomba gwethana na mundu ogwetwo Naftali todo ndorona ni hotanira jackpot Naftali Ng'ang'aburu ndorona ni jackpot e hotanira kuma kure kwa *447# Tobeto dana na Naftali. Yone hotani naka jackpot kega. Tumye nega ashigana. Na homodo gwetwo Selmith Joki wa Kariuki. Onakene hotani na kidoge gwetwo jackpot. Selmith dona na edugu.
1: Hello.
0: Naftali.
1: Hey.
0: Kwa rote my brother.
1: Gotire kwa uruma.
0: Jetako faru producer. Dako hodra kumagwa kame mwe mwana oriko.
1: Tia, usio ni paro producer.
0: Iye, ni paro producer mwanaria nake.
1: Aya, hawa kiri heka kiyo.
0: Aturaria na weto duwe heka uduweka.
1: Aha.
0: Edona nwa guduka hane hansta 447#
1: Nye dira interage guduka kahao.
0: Aha.
1: Mahida kwa mahida.
0: Maite to mahiga na uguo.
1: Le, lima rita liyako alia katano.
0: Aha.
1: Le, ikarage kanya.
0: Aha.
1: Ee ni kasi ikira ho nyona kaniko kihota nila kanyamu.
0: Maita mabere mana heki duwa onete?
1: Maita mabere, mabere mana ari.
0: Ee.
1: Jaketa kwe hota nila bona zita igiri uguo.
0: Ehe, siabia sigana?
1: Ya abere ni kwe hota nila siriki magana matatu.
0: Ehe, maano siso okie kuo.
1: Dauga efu joke kuo da hota kwe hota nila kanyamu kagi.
0: Ehe.
1: Liake lebe hota nila magana meri.
0: Ehe.
1: Dawa na digo kwa goro.
0: Ehe.
1: Dawa efu joke horegi.
0: Ehe.
1: Le agatano le. Tomati magnele di dawa kolo de 00 le.
0: Eh.
1: Le agatano tio na kena siri giri gana le mwe mwe.
0: Siri giri gana le mwe congratulations.
1: Ni tike kele tamo mono.
0: Ewe no na maudu makuru maikara wega.
1: Mako maikara tega fiu.
0: Congratulations.
1: Kabisa.
0: Na gatho siya mwanya nido wakwada na guthikiri ya kameme.
1: Eni.
0: Na beshi siwitu kikirathi mokulewe.
1: Eni fiyo.
0: Asante sana. Thank you mudo wetuo Naftali.
1: Kabisa.
0: Thank you. Aya, kabisa usina mudo wetuo Naftali Ng'ang'aburu. Ego siya kinea negeri yushiriki girigana liye mwe. Ano igu nawe kuhota na gerato bonus kuhuthainie. Aka hago kuwa goro. Onagiri ya mwenye kawaku. Shell myth nake tuweza na nake. Shelmith Joki Kariuki Tadana na kena ihe nyana ketumenye anegelio shiga nao Tore gwelirio mwode na tariki idato mweli wa mugwaja Besha ireka gelirio kurekelirio Kogu gelirio mwenye korore *447# Imagini tore da anegelio hota ni yere Na mwode jackpot na igu na kumashirigi giriga na limwe Aya Rakayato ratu wakuna adhimo yaku Halo Shelmith
2: Yo.
0: Kwero watia Joki.
2: Kwega muno.
0: Jitago faru producer de akuhurira kumagwa kameme.
2: Eh.
0: Wemwana uri ku Joki.
2: Dehado eta wa mangu.
0: Eh.
2: wahe toka gatokoyo umete na theka.
0: Oh, ni da hona.
2: Eh.
0: Yo tio fara gugithie na gwituka mwagi.
2: Eh.
0: Reu shan midire.
2: Eh.
0: Wa drone no aguthuka hare hashtag 447 hash.
2: Eh, niguo.
0: Maita maiga na my sister.
2: Dadi maita matada to.
0: Maita matada to.
2: Eh.
0: Maita matano ma berhe kindu ukwihota nire onaki.
2: Kama hadire hado kedo gwihota nire no tondu he kindu ngurongagira ri.
0: Eh.
2: Na ni nguthikira iria raigwa ri andu mahotanire ri.
0: Ehe.
2: Dauga ngai mwana ni giginyane ndahota kuma na kindu.
0: Eh.
2: Na ngai wakwa ni ajukira.
0: Mwathani ni igwa mahoya maku.
2: Eh, no muthi ni ndacokeriwa. Ni ngereti kwa ihinda iragita kuria kindu.
0: Ehe.
2: Eh, no muthi ngai wakwa ni ajukira tondu ni ndauma na ngiri wa 32.
0: Ate sigana.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha
0: ha ha ha ha
2: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: Tini
0: ni. Eno kirika na ukigaya gacunje mokire mwathani ni wega.
2: Mano nginya no nginya ndingiriganirwo.
0: Eh tondaigwa we ni wetikitie ngai.
2: Thank you muno na kameme ture.
0: Congratulations na besi si tuke kirathi mokure we.
2: Amen amen amen.
0: Kire kwajeriria na ciukiro therema.
2: Amina.
0: Asante sana.
2: Thank you thank you.
0: Thank you joki no tugithaniria mangu kwa jui ko wothe gatukuyeria yothe.
2: Kugeithania muno.
0: Asante sana.
2: Sawa sawa. Woko nani mamu wene tumuthikagiriria muno.
0: Eh. Thank you, thank you.
2: Thank you.
0: Asante sana. He. Shino mudo gwitwo Joki. Shiringi giriga na ria 32 oro uguo. Omothere gwirire besha irarekererio kurekererio. Haya, kingire thini wa thimo yaku oro riu. Star 447 hash. Wainya star 447 hash, orahi gurilo box idhadato. Wira wakumunene, nigo shagura kamwe hare box isyo idhadato. Star 447 hash. Naftalino igwa, giriga nare mwe. Mudogo etuo Shelmith, Joki wakariuki, giriga nare adhatetu. Na manadhi makinega girelio ogwo ogwo. Na bonus ne nyige itiraine kirira. Kugo giri mnyaka wakurore u star 447 hash. Tukishokerali yale, tushokerali na kigosho, tukatuwe kuneaga abesha. Star 447 hash, box, na idhada tu, ushagure kamwe. Star 447 hash.